0: Sa mersi se Billy and Erica Mola fwa ki soti nimo 9 pou tou vzot nimo 7 zot ki chad retounen nimo 9 bot nimo 7 bakone ki zo pese organize la nagede ki zo pou fe ki zo pou fe okon la si zo pou mwen pli yo so si zo pou desan so si zo pou reste nan menm la e nou bou so kote nimo 6 ki nga li 148 vot yes nimo 6 148 vot wala ni number 6
1: number 6